di merci ngahi mama, ma di merci ngahi mama. Na de alangomi, di tongan kombu titi ni tom non. Na de alangomi.

Assalamu alaikum sauti mngetumbe watu ngome na kile njamdi sapo kalkalje tudo sudo radio wakati odo wakati bo wado ngamodo nan kokorwa jumbe fulful le handebo min ne ha sudo radio min sobi osida e sumikro kutabildo ha wakere technique sawe ko yankreo be fatin amat malimi na wa min babege gerna jan aina kutin do sudo radio njamdi sapo yar gon njamdi sapo no gasdo wakati ngel mbodo na kokorwa jumbe fulful le handebo jumaare maonde hodo kami wadana ko barun nyama rande mi ocidon be algay tarula mo bindir kabin technique

Tani radung wadda jokla bargoy di fi naga di fi chat ke nga da fi lin ase doryam kebe khen glofu don bongoro khen jigi galma hawa khen galma bariyami mulgu hode ga jamen tani ke nga da fi linam na kene may la bar faydi hi fun masana hawa faydi sumsa la gulo diglin fi guljal de samuz yu diglin guljal de kain mi sanwe koyang kreyo tegudum het te kain ti delfin kula fedi sama ngom yam launa kain mi ba bege get na jangora pastera kula fun tokolom tani a jokke la brum di fi gigen mi nanu cha brumol boron vi lo vin dia ki de be digi sumasan non kafi kain ni kez humfun masan leken sa chat na sa kamurun na sa lilini figia humfun na vepedin gaini de devan tigi non kafi kain nul de fi kain kuma na la nul de fi supportur a supportur kain te fanga de kutala nang supportur ang fedi rao de laun chisuka a kengol longa tunetu e tuntu sahem kang nang nalami lau nga akay delfin na katolong ka karanod yuklo.

Assalamu alaikum na isa kan yete min daga kalkala on studio on wada wada jare ga no gena ro kalkala gete na barnga mon go sandu tala me dina min gena rama sey na kan yidi gar ki ara ka ga du ki ha gara ka yam ngar da wajo ko la jawal ro pide tv ara ko mandu ngene ko mani jare ro ngar do min mani ne jare ngar da sabi so mo kala ko na pel da yere ya barnga mon sandu ko mo tani na mo ngar dum ga ko lande ka bin de technique na tan mo na ka sere ngam tan ha barnga mon studio ngam jara lu ngi ti chan ga sangwe ka yang kreu na ja kurala iton ma cara la daya mio king dran ya je in kira gete Fatimi Ahmad Malimi yo daya dene rangar Delvina dran ke kene ya je kon awara ya undri ji danten ngel lunga ja kurala ya ma cara lunga dum lungi cana bab yo ken naja dan ko dan mu cengel lay lunga cene mikro ga fiabara ngam nangu sandu tera medene mio go ciringa wa ya Ibrahim Mamad mo bi nga pigalu ka kam ngam ko mi tena ba ngam nangu sandu ho ngam balgana wa cabin technique tan mu no ka sel ha windi mindi ki ga ken ha gaire ron ko mi no cabin technique

dan nga yana ga wonde ki nga nak ma yose na akani tolor nga ki araka haga du ki yu hagu araka nga lam ko laloyo day nak ma war hay hugiri sondu sey ki re day drango ya je ga yan chomu nga danyo yego habara ki te ngire danyo ha day namur ga lam bi nga ma ke pedi ga yan za be ngaran halge day ya hala day yan za be ngaran nga day namur gu mi ga wunga alla yi ci bu imay ga day drango e ji sena yu yo ha unde province nga haja unde province nga sharia bagrimi yo nga day drango ya ci polel day drango ya li ata mi yo nga ke de kala yo ra unde departement nga shari gre ngirum nga day dal yo ngirum nga dem nga damay ra jabe nga i ciarega suraya muhammad sara zara nabi yo nga day dama darga dan mi yo nga ke de kala yo nga yo galago hal nga dikaran ni yo ngum manna daire dinge kete kadang di yon muhim nga hal nga ha dran ye ci bari ga yang di yo nga de ci buduran wonan de kal kal ire dam war dal wonde daya ngara dama dal wonde ngara galamay nga yi kol nga day dran mo nga awunda mandal ya yu kundul yo nga dama dal garan re day depi gala nga ran ge kete kadayo o hate habar nga mo tra me dran mo sondu ki anara nga halla day mu cara wa mo no naw na bal ga mu koy bal no wa cabine technique kada nata numuno kaseta yundi mindi kiga kenna gayre waddo mu koy monorobelin gada managarno abar ngono sandu ay jimaay kabin technique.